0: saa nso na obi nnim Nyankopɔn adwene agye Nyankopɔn honhom na yɛn deɛ ɛnyɛ wiase honhom na yɛnyaayɛ na mmom honhom a ofiri Nyankopɔn mu na yɛhunu deɛ Onyankopɔn de adom yɛn ɛnso deɛ yɛka no ɛnyɛ nsɛm a wɔde nnipa nyansa akyerɛkyerɛ na mmom deɛ honhom no akyerɛkyerɛ ɛne yɛde honhom adeɛ ɛto honhom adeɛ ho na onipa a onni honhom no nye Nyankopɔn honhom adeɛ na ɛyɛ no nkwasi asɛm na ontumi enhunu mu ebiso wobu mu atɛn honhom mu na onipa a ɔwɔ honhom no deɛ obu adeɛ nyinaa atɛn na ɔno deɛ obiaa mu natɛn na hwan na wahunu awurade adwene a ɔbɛkyerɛkyerɛ no na
1: the danger of another gospel me ye digression kakra nsana maba hell asem no so na yebeka galati for etiba ko nchemunsia if you say yebeka hell ho asem ma de achi na se wo hu se ehu pa se obi beka se hell ni ho wa na sa na ne yankopon asem aka no na obi nso ka ne de Timi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 40 ba kunche munsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Usmavo Paul ene kasa hon kronkron de no kasa no no eye mi nwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adum mo no ho kɔ asempa foforo ho Ah, enso enye asempa foforo biara nemo nipa bi wo ho a wo hamo no pese osisa Kristo asempa no se Kristo akase bebi wo ho a ye frɛ ne hell be kachro se o ka hell ho asem chen heaven a ho bo nipa kokɔ se ne be ye nipa nkɔ hell makenka pia kyerɛ ye be koso akenka pia kyerɛ no obi ehuri agyina osuo owuya na asa ha bia ni ho nyamitri mu nyade na odini patu gem na osmafo paul se eno ni asempa foforo ankrofo keka no na se mimpo osi se empo yen ana obofo bi firisro ba ebe ka asempa foforo bi kyerɛ mu ka de ye ka kyerɛ mu no ho a onue Yem resun kwan yesusu atre di foso. E peja omu kosru hua hua omu. Paul nom resunu nentisa. Jeremiah nom resunu nentisa. Wasi enu milkesie da homa sa ankrofoni nina. So omu di Bible betu nche. No omaka omu trimu ajini. Omu di nyamia sa betu nche. Nyaminka sa nche. Wasi nyamisi. Wasi sa ankrofoni nina. Omu nye. Fe Jeremiah mreno. Onyankopɔn ka kyerɛ Jeremiah sɛ ɔnka kyerɛ Israelfoɔ no sɛ Nebukadnezar ɛba bɛfo akɔnkɔasom pɔkyerɛ kɛseɛ paa ɔmo wom na odiyifoɔ bi ɛfrɛ ne Hanania sɔre agyina wonya mmara kenkan Jeremiah ti aduonu nwɔtwe Jeremiah 28:1-17 mmere ti yɛntumi nkenkan na wasɔre agyina so deɛ Jeremiah ka no nyina yɛ nokorɛ ɔbubu kɔnnua no agye Nebukadnezar Edimo atumo no. Mungi na mube nyafa hudie. Owe na Jeremiah si praise the Lord that I live in yamima ni mreb. No, odini huwa gro. Uvisa di okano nyanu kre. Yedi panusu buye triunko sa. Udifu wakasa. Iti, akwana manansu ha. Na kunu ya, eye, duye kunu ya no, nwa kwa Jeffrey Jeremiah nsem, di odie demonstration uwa bubum. Tu bubum uwe ye no. Ena Jeremiah ka kire ni se dia konua na wabubu mu nyame beye dadie pa konua dia tumukom untumi bubu oba oso still ale mito agukodro boni bi omo atredi for omu wa kukodro boni bia eti Hanania e ka kire o mani so se die urade sie ni sa pepe ped mebubu babe Hine Nebukadnezar konwe mu. Tio, di fo Jeremiah kachiro di fo hane ya se. Tie, e radin suma. Ena wama omayi di wongon atu atroso. Enunti, se radin siye ni. Fe, mi tu efra sa siye ni. Afi ube u. Evise wakan etu ya tie, etia e radin.

ɛkwan sɛ nsabuni, na ɛhihim sɛ asesewa bi, na ne mmarato ayɛ ne suduru, na ɛhwe ase a ɛnsɔre bio. Ɛda na Awurade bɛtwe soro dɔm aso wɔ soro, na fam ahemfo wɔ fam. Wɔbɛboaboa wɔn ano sɛdeɛ wɔboaboa neduafoɔ ano hyɛ amena mu, na wato wɔn mu neduadan mu. Na nna bebree akyiri no, wɔatwe wɔn aso, na ɔsrane ani bɛwu, na owia anim bɛgu ase, ɛfiri sɛ Asafo Awurade bɛdi hene wɔ Sion bepɔ so ne Yerusalem, na wɔyi n'animuonyam wɔ ne mpa.

wo akwa ibom sin hono ene eye da erade waye ibedi ehusie ama yeni atio bibie no wadi areho di beba bibie afa reho ma afiye mo asase January mono

se edena isi ye. Ase ebra nipa epese o ton safri yesu ba wa kra emumo erad nyankopon a o share ye ma e han shire free esumo no no na ifie ahadu enomu ha na sedie ne edine ni jidi a won toto ase na osofu okumu yi modern mo sisi no ohunu niyama yentumi enyi ema na odi ahodede juma efri lizon kusi mendanao ewo katabatu akoprama eso ano jiseki echinchine asase ahudwe nye na aso na abuabua edomu a ebro nipa mpimpim ediokron ano isumu no anye keke e pai e pamo adom ejuma

0: dialysis po ako. Ngayon, kanina, ang dibdib ko ay parang naga...
1: You cannot... Mahirap maghinga.
0: Mahirap ako huminga.
1: Masikip.
0: At saka yung mga paa ko nagakurog. Ngayon ay pinagaling na ako ni Jesus.
1: Amen! This woman over here supposed to be tonight, today is scheduled dialysis for here, but she chose to come over here and meet the Lord.
2: Ne na yadia no ewo ne homi emuntumi homi ye na ene wanya ogye anya ayaresa ewo nyankopon ahoodene ase. Amen. Ko na mwa weni kwa chiwa yare sa hon.

0: duha man kami, may ursel man ako, may sakit sa baga. Pero pasalamat ako sa Ginoo tungod sa kadugay ng akong sakit 2004. Hasta karon buhi pa ako kay buhi ang Ginoo gintuuhan ko.
1: Amen. Duha kami, salamat. Amen. Actually, she has a difficult.
2: Na ejiman so benante. Na untime ma empeja ne nine mi no na afi enamu Yesu tumi no no utimi epeja peja ne na yo ne nine na wo peja peja no ah Yesu di tumi wo mu Yesu di ne no tumi wo mu ifie emien sanie ontumi nante ye ontumi nye bibia ahwe ona wo kro yi o ona wo kro yi o munye urade aye munye urade aye munye urade aye munye urade aye nyankopon aye anadwin hwehwe omuara koso ahwehwe omu won sanchrene no ewo ho ohu sanchrene na pie pra ne bedi adanse ye adansidie foforo

ne ba no na yade bi ewo ne so a na chese ne nipadua na oho a etimi edane se blue na akoma akoma no ese no na ene hwe they say wonye akwada na yade oye ya fo they say na urade asa ne yade ne papa na ne nana nso so no na wo yo bi a ontimi e nante ye na se se die otimi nante papa

0: Iko, nang ginabudlayan ako, kung hindi ko pag-agubayon sa ngakon mga bata, mag-CR ko, pirti kabudlay, kay ang ngakon nga tiil, hindi ko gidmatiko, gusto ko, untay lang nga untay. Hasta nga, nang na ano ko nga, kagain na nga nagatindog ko dira, sang na ano, nabatyagan ko ang gahong sang Ginoo, nga nagaano sa akon nga lawas, tapos pakadto sa akon nga tiil. Amo to siya nga ginhubad ko ni sa akon nga tiil. Ginhubad ko ni sa akon nga tiil kay nakabugkos na diri kay kun hindi ni siya mabugkusan, daw mabardown ko, makapungko gid ko kay nagaano ang akon nga tul-an. Kay bisan ang doktor, damo na ko nga bulong nga ginainom kay hindi gid ko magpasiminto sang akon nga tiil. Grabe nga pahilot, damo na ko gipahilutan. Wala gyapon, gabanog gihapon kag hindi ko maano bisan makalakat ko pero ginaagwanta ko, ginaano ko ang akon nga tiil nga makaya ko lakat. Nang sa subong matiko ko na ang tiil ko nga
1: praise
0: hindi ko
1: the Lord.
0: Matiko.
1: Hallelujah.
0: Matiko ko na dako gid ang pagpasalamat ko sa Ginoo nga sa subong nga oras giayo ya ang akon nga tiil, giyataga niya ko sang kusog. Gibalik ya ang kusog ko nga ginhatag yung sakon tungod na kahibalo ang Ginoo nga ako lang isa nagapangabuhi kag damo pagid ko bata kag ginatanan-tanan ginapasalamatan ko sa aton buhi nga Dios nga gihatag yung sakon ang iyagahom para nga magbalik sa normal ang akon nga paglakat kag damo man nga salamat tungod sa inyo na ano ko na nakaya ko na nga matiko ko ang akong tiil nga hindi ko ginimatiko. Sang ano lang siya natabo sang nila nga April pag pista sa amon hindi gid ko maka prayer kag diri nag na ano ko naging natiko ko nang akon nga
1: tiil. This sister according to her
2: inya bayadan city NSNA obo basketball. Ena o tishi yena nendai banku muko tujino ese na anaji afi nyanku pong ahwadin akano amane naina na untimi engosu no ene utimi eye a chese enche ye kure obe ya busumi ni na afi die utimi ekane ho adansi die bebree owo ha na nyame ede ne saka wabrai ne bedi wadansi ye

0: Hindi ko pitbull sa Ginoo, pero ang Ginoo. Nagpadayon sa pagmati ng mano sa kuha tungkol sa'yo. Sayang ka, Lord.
1: Amen. So, he testified that...
2: Ochesena o wohenia me maikano echo yefunu ane dani yefunu imu henia yadie nasu erade ensa kesieno akano na anaji waye waye if you said